Toto Kilmex. In your one infant. In quick. Senga Kiawa. In quick Aoyak. In Tlimis. Aso Kitlaya. Tochin in Metz. In Chok. Ninok Tlamati. Nigmati. Nik Ilamiki. Ni tlacopoya. In yowal nepantl. In tlimisli. Ni chop. Nigno tlamati. Nigmati. Nehua toshti. Nehua tmetzli. Nehua yowal nepantli.

Toto Chumimex. In your one infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In climis. Aso kitlaya. Tochinimex. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamiki. Nitlakokoya. In yowal nepantl. In tlimisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan toshti. Nehuan temetzli. Nehuan yowal nepantli.